0: bankasu rew miñu denk xeyma ak nat dayab askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: Cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam Emory bi nebbo ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daro moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Mbokk yi yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Mbokk yi dara al ibadatu wal qitma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi nuyu di ziyara wa dar ji yeb di ñaan suñu borom jamm ak tawfiq defal ñuko defal ko bepp julit barka al qur'anul karim waaw ki nga xamne nak da wërëdi am ku ne ko man na la safara ci ñaan boma fayé nangam ma ñaanal la sa jangoro wër mu fay ko ko kan ñaanal nako wala ñaanalut ko waye jangoro ja dal wërut ah kay dagan na mu dem jël la mo fayon ndax chart la bo xamné ñaari julit ñoko chartante fay ma nangam ma defal la nangam boko fayé nangam dala wara defal bu la defalut nala dello la nga ko fayon laaj bi ci topu ay bes ki wer wi ñu ne bes sangam ci wer wi ku ca sey ak sa soxna do fekke deen waaw lolu xeyna aada la wala lanen la waye mom du sharia sharia amul ben bes ci senen bi wala ci wer wi wala ci atmi bu muy wax ne bes bi ken du ca sey wala ku ca sey da ngay dey ta at moma ak yu mel nonu lolu donu du wer donu du wer ci sharia islamiyya barakallahu fikum ginaaw lolu serigne bi di laaj ndax dina daganti julit bo xamne mason la muy jeflante ak kudul julit diko tabaxal ab eglise wala ab bar wala barab bo xamne ñi jaay seen bop ñoo fay nek dedet alquran dafa digal julit yop nañuy dimbalante ci ak mbax ci ragal yalla teraleen ñuy dimbalante ci bakkar ak lepp lo xamne lu wacc yoon la motax yow julit metti mo man di metti wo señ nga jeflante ak kudul julit liggeyal ko ca metti ma nga man mu fay la lolu dara nekuti budé liggey bu dagan lu melni da bëgg kër yow ma so nga tabaxal ko wala day jënd nga jaay ko yoy dara nekuti amma lo xamne mbirum dinem la pass passam la lu aju ci namuy jamo ay xeramam la lola yow julit sañoko liggey lepp lo xamne ñudul julit dañ koy jëfëndiko muy seen mbirum diine mu lu melni ab église sañoko tabax buñ ko tabaxon bam yeggé ñu bëggal ko garder lo wala bëgg nga diko balé diko sétal ak yu mel nonu daganul ci julit muy liggey yoyu ab bar wala barab bo xamne moy yalla rek ko taxaj jog ni jay seen bop ñu fay dajé di njaalo lola kala ko bëggo tabax lo mo xam julit la wala du julit momit sañoko tabax haram na ndax day barab bo xamne la ko taxaj jog yépp moy yalla kon ñu takale tuti luñ mëna jëfëndiko ci anam ko dagan lu melni ak kër nit liggéey loolu ko nga défaral ko nga liggéeyal ko mu fay la donte mom bu fa dëkke dana fa moy yalla loolu sa yoon nekuti waye lo xamne nak mom moy yalla rek ko taxa jog barabu nanu kay sangara dongu la wala barabu njaalo dongu la lola yow julit bi sañoko liggey kou lako man di liggey lo nak mo xam julit la mo xam du julit laaj bi ci top ki nek ak kilifam ba mata samp keur ba tollu ci ñeen fukki at soñni kilifa ga ci nako sampal keur defut ko manatu la muñ moy yalla wala mu bëgg moy yalla ndax bu moy yalla kilifa gogu day am ci bakkar ba waaw mom naqam rek ne bu moye yalla amul ben lay amul ben ngantam bu ko may mu moy yalla bu moye yalla bepp bakkar bo xamne ku njaalo danako am nako sentu bu sharia donati bepp daan bu ñuy daan ku njaalo danañ ko daan kon du lay matna samp keur sama kilifa sampalul ma ma dem njaalo dedet kilifa ga nak mom bu fekke moko wara sampal keur dem na ba soxla woko defuko mu soñuko defuko te amul ben nganta ci def ko man na am bakkar ci saggan go mu saggane njabotam war ko defal nangam defalul ko ko balanen xawja man na am bakkar ci lola waye bakkaru njaalo bi mom mokay weto kenen du ci am dara mom mi njaalo dal moy yeno ay bakkaram fum xam jëm ak mom laaj bi ci top neena ndax goor tak soxna wala jigen am borom keur farat la ci l'islam ñaarelu laajam soxnam ak waygram kan la ci wara jital waaw laaju ñaarel bi dañu koy xamal ne haqi waygur mom mo jitu ci mbollem haq yu war abdulit ginaaw bu matale haq yu ko war digeunte mo boromam julit bi dal liko war ki gem yalla boromam wetal ko kennal ko diko jaamu bagn ko bokale ak dara la ca top moy mu rafetal jeme ci ñaari wayjuram kon mo gëna reuy banen haq budul mom andak nak na xamne ay mbir la yu jotewul dara matal haqq way juram duté haqq soxnam teggu ci kaw bu gor gor lon ci haqq soxnam it duté haqq way juram na lay lu ci ne mbiru bopam la kon li mbir tay mbir moy mu gor gor lu ci bepp haqq bu ko yalla tag rek mu bay ca aw waram cenam gëna raxate lajam bu ñëkk bi nak muy ndax goor tak soxna wala jigen am borom kër farat la kenn du jël ben atté joyal ko ci mbolem goor ñi wala ci mbolem jigen ñi atté dañuy wuté comme ni nit ñi di wuté amna ño xamné tak soxna farat la ci ñom waye amna ño xamné yeggul ci farat la sunna la rek luñu sopp la luñu xamam la ci ñom amna ño xamne sax dafa haram ci ñom daganul wala ño xamne da dagan rek def jek bañ ngay def ñoyal kon ko xamne man na tak soxna amul ci ben ngant te bu takul manula te bopam faaw mo moy yalla koku day war ci mom farta lay doon ci mom mu tak soxna bu ko deful am bakar ki nga xamne nak mom man na tak waye bu takulit man na muñ man na te bopam ba du tabbi ci moy yalla koku sunna la ci mom mu tak sopp nañ ci mom xamane lo nañ ko mu tak soxna donte man na te bopam bu takul du njaalo yit te bu ko mané na tak moy la gën ci mom ki nga xamne nak mom bu takkon soxna yaakarul ca ak njabot te bu takulit du tax mu moy yalla te haqq ya ko war ca digeunte mok soxna sa man na am du ko matal koko warut ko sunnalu ci mom moy tak mu def ko xamne nak mom woor nako ne bu takke soxna da ko yamal haqq ndax haqq yi shari'at ak borom keur gu ne ci ay soxnam du ko meuna matal te bu takul du tax mu njaalo koku day haram ci mu tak ndax bu takke soxna amel ko ay haqq te bañon ga takke du ko wañi dara ku mel non day haram ci mu tak ko xamne yit nak mënut ko mom mënula tak soxna mo xam da wéré bi wala da new dole ba lot na ci mënut ko koka yit kenn takulo wut ko soxna ci muy jigen ji mom bu dé gis na kuko bëgg tak té mom amul ben ngant ci sey bëgg na ci koy bëgg denc ni té woor na ko yit né bu amul borom kër mënta té bopam dana défé lu haram koku day war ci mom ci xala bi mu dem sey bu ko deful am bakar waye bu dé gisul kuko bëgg kenn soxlu ko denc koku kenn do waral ci mom né ko da ngay sey kon mi non ay att yu wuté lay doon ci kenn nit ni mbokk mi laaj kurus nañu xamné kurus jumtukaay la ngir konté jumtukaayu konté la man na kontu sax ludul ay tuddu yalla donte tuddu yalla ko taxa jog yow mi bëgg tuddu yalla téméré yon nga wut sa kurusu téméré par sa bo waxe ben xati waxat ben xati al benen par ba bu maté nga xamné sa témér matna wala ay témér wala ay jooni noko bëgge rek man nga ko konté ci sa kurus motax fi jamono tollu ak avancement bi taxna amna yenen xéetu kurus yu genn yu gëna deppok jamono nga xamné ay numéro lay am da ngay bëss limbo bëgg bo ca yeggé xamné ag nga yow mi bëgg di taxap li ngi tuddé taxap ci gannaaw julli wara subhanallah fan wér ak ñett alhamdulillah fan wér ak ñett allahu akbar fan wér ak ñett nga wut sa kurusu téméré per wala juroom ñent fukki per ak juroom ñent def ko ñett xaj bu yegg nga xamné bi matna nga jall ci ba ca dess lool mo taxo jog kurus lool buñ ko xamé rek mo ñi xamal né kurusu murid wala kurusu tijan kurusu qadir kurusu lanen lolu amul li am rek moy yow mi xam dok yi nga bëgg tuddu yalla nu mu tuddu nga nasa kurus mu mengo ak dok yoya keneen ku bëgg tuddu yalla ci lim yoy yi man na jëfëndiko kurus goga kum man di doon batay xam gi ñi xamne kurus jumtu kay la pour contre mo ngi xamal ne kurus go xamne bo ci tuddu yalla ci lay nangu ak bo xamne bo ci tuddu gaaw nangu lolu amul mbir mi ngi delu ci jëmmi aji tuddu yalla gi kula gëna ragal yalla gën la samonté ak ay ndigalam gën la daw ay terem koku la yalla di gëna nangul ay jëfëm gën ko nangul ay ñaanam innama yataqabbalu llahu minal muttaqin kon jëmmi aji tuddu yalla gi mo am solo waye kurus gi ngay tuddu yalla day tax ñu nangul la budul mom duñ la gaaw nangul lolu amul kon nañ ko xamé non bu fekke bant bi ñi nosé kurusit xamo ci lu mbaye ko aha kay du tay man nga ko jëfëndiko ndax jamaat la te jamaat daadi lu lab la waye bu fekke da nga bëgg ligënti faaw ma xam kurus gi fan la baye ko lan lañ ko nosé ndax lu nangam la bu li yam ci kurus bu day ci bolé sa yéré bi ngay sol balam ko jënd na nga xam ci lan lañ ko liggéey motax lolu ta'annud la fitnal sa bop la yalla sant ko kenn kurus gi dal sa bo xamé né man na ligënti lim yi nga bëgg ci fay azkar man nga ko jëfëndiko ben ñaaral bi ñu xamné atep kurus kenn sañu la wax né bida la wala lu haram la wala lu ñu sibla dedet jumtu kay tuddu yalla la dimbaliko jumtu kay ngir matal sa jaamu yalla loolu lu sax la ci l'islam ben wuté amul ci né kurus luñu mëna jëfëndiko la wuté bu jara baye xel ben wuté bu jara baye xel amu ci li wërté wor rek moy jumtu kay la niki nga xamé né l'islam da la digal buñu noddé nga dox dem ci jakk ji julli waye bu ra jakk ji soré nga am waro way man nga war jumtu kay li bu lay dimbalé ngir jappandal ka julli yow mi l'islam digal hajj nga dëkk fo xamné man nga dox dem hajji baxna waye bo soré am jumtu kay bo war dem hajji dara nekut ci kon tuddu yalla ci sa lamé nga koy défé kurus gi jumtu kay la bu lay dimbalé ci limi rek té budé yunus sallallahu alayhi wasallam néna tuddu yalla ki baram waxna luy tektal né tuddu yalla diko kon sé baram barama dañ la koy sédal mo wop ngeenel lolou du dakk kurus ndax ki jëfëndiko kurus batay mi ngi tuddu yalla di konté ay baram ndax kurus li ci konté li ci liggéey moy ay baram motax wax né kurus bid'a wala luñu taral ci sharia lolou njumte lu maga mag la kuko mën di wax rek da djum du sax wouté bu jar baye xel ñu nan borom xam ko bi dañ ci wouté dédét kurus luñ mëna jëfëndiko la barakallahu fik laaj bi ci top ki génné azaka dem diko joxé ji am lu ca sanku mo xam dafa wad wala dañ ko sacc waye dal sankuna waaw lolu day bu fekké du ak tiagantem du ak gattañ lom yalla dogal alal ja sanku lolu dara warut ko ca lolu la yalla dogal waye budé ak tiaganté wala ak gattañ lo motax alal ja sanku defé na ca no xamné dal bu doon alal jim sañu jëfëndiko du ko defé nona wala mo génné ko war ko joxé joxé wo ko denc ko loolu mom bu sanko da ko wara fay comme nak da sanku ci luddul ak gattañ lo loolu dara nekut ci génné wat di joxé wat waruko laaj bi ci top ñoñu bolam ta seen alal buñu ko beron ku ne ak walam matul nisab waye biñ bolante dana mat ndax azaka dalen di war lolu day am ak tekle ndax budé ak jur la ay gelem wala ay nak ay xar ay bay ñu bolante ko donte ne kenn ku ne bu beron walam du mat nisab waye bolante nañ mu mat nisab azaka dalen di war bu at mi jexé dañuy genné azaka budul ak jur nak jenen alal li ci gëna wor moy bu fekkone bañu sédoé buñu béron ku né walam day mat nisab azaka war len wayé comme buñu jëlone ku né walam day manki nisab ñoñu azaka waru len kon ñoñu ci gattal li gëna wër ci wax borom xam xam yi moy azaka waru len li fek bës buñu béré ku né ak walam day mat nisab laaj bi ci top yow mi am xaritu duwañ muy nangu lu melni ay soukeur wala mew wala yenen jumtu kay ci ay fraudeur dila ko may yag nañu wax ne alal yow mim tabbi ci sa loxo yow lañuy wax ndax niñ ko amé dagan na wala daganu bepp alal bo xamné dang ko fagu ci liggéey bu dagan nga liggéey ko ñu fay la wala nga commerce am bénéfice wala nga don ko ci ko wara don wala ñu may la ko wala buntu kay buntu yi ñi fago alal ju dagan no ci amé alal rek loolu dagan na ci yow amma ka alal ja jaar ci loxom ñew ci yow nak ki nga liggeeyal mu fay la wala bi nga jaayé sa marchandise kako jënd fam jëlé ñëgg ki la ko may fan la ko jëlé loolu sharia santu la mukk nga diko lijeenti yow kay sa bop ngay lijeenti ndax ni ko amé dagan na wala deet luñ la may nak lu dagan na ci yow andak sa bu la nit di may lo xamné woor na la ne momut ko lu haram la ci mom rawat na haqq kanen la lum nango ci nit war ko yobbu ci kessu bour defuko mu satti ko dilako may day haram ci yow du dagan nga jël ko kon l'islam santu ton la ngay lijeenti ki lay may fan la jëlé lim lay may waye comme yow woor na ne lum nango ci ay nit la ci kessu bour la ko wara yobbu defut ko mu jël ko may la ko lola du dagan ci yow nga diko jël boko jëlé yaangi jël lu haram laaj bi ci top mbokk mi day laaj ndax kalbu ab dawkat manam xaj sobe la wala du sobe jëmum jëmmi xaj du sobe ci mazhabu imam malik radiyallahu anhu waye dañ ci wuté ak yenen mazahibi ñom dañu gis ne jëmmi kalbu sobe la

0: 218-270-6050. Salam alaikum.
1: Aïe, salam. Ah, na def. Na kali tay.
0: Oui, sante. Ay ci jam.
1: Sante baaxa baax. Yow na la ni sa de duggu tay ba lay fi arrêté wo ma. Yow ba ngi lay def. Xana li ma gëli de tax la nga ko ko wax sa tay.
0: Xana ko nga do deglu commencement.
1: Ah, ah wax dako.
0: Asmay ni wolé na.
1: Ko ta ba yété département la do dem dudé. Ay den na de bay mo xel lool. Ara ma mara do. Ah, day aju. Hmm? Mané day aju.
0: Dugu kom.
1: Bamba la mané day aju mo, day chefu.
0: Ah, bamba ñewul wa.
1: Ak daw.
0: Ni sant bu bax kay.
1: Ah, ndek li.
0: Ndek li mo fa.
1: Hmm, ta lu tambi.
0: Ta aju la ten li bu la aju mo la.
1: Hmm. Ah, fim tol ni man day wax deug yalla man ci
0: di waxalatam jajeuf ko bu baakha ba 78 270 61 50 fofu lañu andé gene kep ko xam bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi mu nek aljuma antenne libre comme niñ koy defé sa su nek rek ngeen ma ci wax seen xalaat kenn ku nek rek mo xam débat bo xamni bëgg nga ci ñew ak ñun rek comme niñ koy defé mu nek antenne libre 78 270 61 50 fofu lañu andé gene ñu xalaat di leen ba ci kanam

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina farm ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina farm ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: yàmmar ko ba xam ne lii kat lu yes tàq la loo xam ne kenn mënu cee génn dara, te lu wane xam-xam la, lu wane xalaat la, lu wane tasawuf, lu wane lu bëree bëri loo xam ne. Kon sax Seydou Cheikh Naar Ahmadou Khalil kan mooy Serigne Touba ah ci moom ni mu ko diggee ba noppi mu dëppoog histoire, dëppoog tasawuf, dëppoog lu bëree bëri. Achegal remisier ila maani saad al abadia, loolu it minnam la.
1: Dañ ci ñëw
0: waaw. Kon foofu laay tëjee rek. Achegal remisier ila maani saad al abadia moo ko bind moom Serigne Moustapha. Kon moom it xam-xam da ciy fay. Lan mooy l'islam, lan mooy yoonu murid, lan mooy kan mooy Serigne Touba ak ni ko garabu guy di ko mën a mànnargaale. Loolu it mooy téere bi nga xam ne moom it moog sax siyeeb lañ boole muul ko saraa ko. Moom it am nañu ci bind ci ay borom yi xam-xam. Kon lu foofu bu ñu ci yemoon de te bind yi ñëwagut. Jàngal yi mu doon wax it ci xalaqaat yi mi mën nañ cee ñëwaat yoo xam ne def na ko ba alhamdulilah fi mu ñu ngi koy dajale ci fànn yu bëree bëri yoo xam ne moom it ñu bëri xamaguñ ko. Xëy na kon bu ñëwaatee danañ ko àggale.
1: Tabarakallah, shukran jazilan lak Cheikh Naar Abdoul Hakim. Jërëjëf. Tabarakallah, li ngay indi am na solo lool. Tabarakallah, ab madaxal la daal boo xam ne neex na lool, am na solo lool. Waaye xam nañ ne Cheikh Mamadou Moustapha ay mbindam yaatu na yaatuwaay boo xam ne buñ jëloon jotaay bi yépp di tudd ay mbindam, jotaay bi mën naa gudd lool te du sax sax ñu eggale. Waaye yooyu nga ci jot a indi yu am solo la, yu am solo la. Bokk na ci yi nga xam ne tudd nga ko alqalmu aalamun min awalimillah al insan wa xayatu zatihi al xaasa al xayatu fi al qarn al ashirin, ak boo xam ne maqaal boo xam ne fi xaqiqati al jamal murulul xayaat maqaalun fi al mujahada, rawatina nag al amaana al amaana rawatina ni nga ko leere, ni nga ko leerale ñetti quwa yooyu. Tabarakallah, yooyu yëpp am na solo lool. Xam naa nag rawatina shaxsiyatu Cheikh Naar Ahmadou Khalil moom itam ni nga ko waxee rek anam gu yees la, goo xam ne day mel ne dafa indi loo xam ne mëneesoon naa bind ay mujalladaat te du tax nga mën a nit du tax nit ki ma war a mën a indi loo xam ne mate na noonu leere noonu cib tënk. Waaye kon lu jëm ci ashajaratu ramziya incha allah dañ ci gën a ñëw ndax moom ci lañ bëgg a gën a insisté ci waxtaan wi, gën ko yaatal bu baax a baax ndax mbindam yaatu na yaatu boo xam ne waxtaan wu ci ne faaw nga jël benn ngir mën cee xóotal. Bu ko defee kon ci shajara ramziya la ñuy ñëwaat ak Cheikh Abdoulahad Sani. Wàll giñ bëgg nga ñëwee ci Cheikh Abdoulahad mooy ashajaratu ramziya bi Cheikh Mamadou Moustapha bind, lañu bëgg li mu ci wax nga tasil ko, mooy nga delloo wax ji ci cosaan ya moo xam ci alquran la wala ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bu ci ne nga indil ko nga tasil ko indil ko wéruwaayam ci alquran wala ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bismillah Cheikh Abdoul Hassan.
2: Waaw, lu jëm ci wàllu tasil ashajara ramziya manees na ci dellu ci alquran ndax ramz alquran jëfandikoo na ay rumuus yu bari. Bokk na ci bari na li sunu borom di wax ci alquran wa tilka al amthalu nadribuha linnaasi, kon shajara boo xam ni misaal nga ci jublu wala xat lépp loo xam ni danga ci jubloo misaal te doonul loo xam ni sa alfaz sarih la lépp day dugg ci wàllu ramz. Ramz mooy loo xam ni tegtal la, mandarga boo xam ni boo ko joxoñee dëgg la, du ay kàddu yu ñuy wax, du ay baat yu ñuy bind, waaye misaal da ngay jël loo xam ni jëmm la lu yu nit xam. Jëmm jooju nit xam nag nga jël ko misalé ko.

0: xamne wadjal nañ la rek mu wër wala wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wadja yo dess na dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétalo jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñuy dañé may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def bu ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan di desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man man dégg na ma la ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinu bobé wala jinu té yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko won jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu manti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ni ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yo soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm ya.

0: Ousou billah bismillah inna walila ginaaw bu nu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mi may julli wat yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ci ñu santate ak gërëm bu baax sunu jambar je serigne touba cheikhul khadim di ñukula sunu mam cheikh ibrahim fall bu baaxa baax ñu leen fi leen den noyé ci studio benno fm 106.0 vendredi 17 juillet 2026 and ak yeen ci émission bi nga xam moy émission bégal say sopa spécial safar édition 2026 santa tek geureum bu baakha baax sa sunu ko sunu ñaari wajur
1: benno fm
0: acca kon mi ngi nonu doxal ande yeen siar bu baax jitté siar bi cheikh muntahal basir khalifatul amin tarqatul muridiyo diko ñaanal mbacke sunu borom katanal ko yagal ko fi lol
1: benno fm
0: ñu ko ñaanal serigne amdi khadifal mini xolé jëm imam cheikh ibrahima fall ak mbolem kilifa dini ci rew mi ndiasanti awon ba medina baye ak liko wër ci anaba du ñu leen faté laayen ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax acca doxal and ak yeen ba 21h30 inshallah way ziar nan mbolem personnel ben fm 106.0 dore ko sunu dc serigne mortala fall acca dc ñu ngi lay ziar bu baaxa baax
1: benno fm
0: ñaanal bu baax sunu way dawli sunu borom xari leen ci aljana yi gëna kay mbolem ñi nga xam ñu ngi ci leel hôpital yi ñu ñaan sunu borom safara jangore yépp wa yi nga xam ñu ngi seen lal kasalika di yegu mitine ñu ñaan sunu borom safara ko waye ñi nga xam ñu ngi ci prison ñu leen ñaanal baax sunu borom sunu bana wa ta'ala da di leen fay génné bañ leen na toti mbolem lo xamni natula da nek ci kaw tele bi duñu baye xel mo xam mbacke touba nga yor tatalu mu ci man di don ba ci borom sare di ñu ngi leen di contane kalando yi taxi manika zalika a ta borom tak tak yi ñu ngi leen di xaar moto yi nga xam ñu ngi 3 roue lan ko ci man di don jox lan la sa waccu wa
1: benno fm
0: mom ngeen di baye xel mi ci rond point bi xali wi deggmal jëm garage bu bes ba waye deggmal na jëm heliport mbokk heliport jël len ñu ngi len ci contane garage bu bes bi wa ma fari anta ja waye xam ngeen ni jamono ji tembe ni ñangi ci mbale mi wajal li nga xam moy safar tay moy di deuxième jour 18 safar edition 2026 ba tax na ziar nan mbolem ñi nga xam ni ko ñu ngi baye xel ci dekk bu sel bi di Touba rawati ñi nga xam ñu ngi ci mbale mi acca kon ñu gorgolu war comme niko cheikh muntahal basir khalifatul amin waxe ni ki demu ndaysan ci soñe bi ci li nga xam moy dekk bu sel bi di Touba rawati na wor ma yegge ci aju way li nga xam moy khaside yek njangum alquran mi kasalika acca mbake kon ñu lay ñaanal sunu borom yagali fi lol ci sunu kanam borom beg mek amin acca kon meena acca mbok yi nga xam ñu nga ci aré serigne sidi mbake di ñu bayyi xel jere jeuf sama yaa jeubegi la contane la sama ndiam mbake mbolam ñi xam ñu ci aré ba bay dam si la jëlal ma ngi la ci bégal

maniko deggal lolou jerejeuf ñu koy contane bu baakha baax sunu yaay magan jaay ma nga ci ar serigne fallu jamani ji temi ñu ngi lay siar di la jox sa waccu way mer magge jele li mang lay ci beggal mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu ci ar serigne fallu jaay kat yi café jaay kat yi gerte yi jaay katu mango yep joxal ma len ko jappal ni dal ku sedul yow la ma ngi lay beggé jaay jaata jaay bay jonne ma ngi lay beggé di la ziar acha serigne bambalay way sunu jambar ja cheikhul khadim borom di ci safar borom le 2 août 2026 maniko xoli jamono ji akhalat yek yep ci dekk bu selbi di touba la nek rawati na talib yi nga xam ñu ci dekk bi di wajal safar acha warom point bi ma ngi leen di bege ñu ngay safar jamono ji tembe ci cafe yak ci aju xam ngeen ni bu safar gi dore mom forum bu cafe yi day takarnas jere ngeen jeuf acha ñu doxal mer ko de sen ma ngi lay ziar sama yaay bop ji jere jeuf mer yassine mom itam duñu ko faté ku bax acha soxna fatou diouf jeelal ma ngi la ci bigeel

0: 18 Safar, 18 Safar, 18 Safar, 18 Safar, journée de piété et de pardon.
1: Acha kon mi ngi nonu ndaysan jeureujeuf ñu ngi leen di contane mbolam yi nga xamni jamono ji kon ñu ngi ci dekk bu sel bi di Touba mbolam yi nga xamni ñu ngi waaj magalu Touba edition 2026 jeure ngeen jeuf jaajeuf kon ziar ko bu baaxa baax serigne adama ndjay duñ ko faté mom itam ñu ngi koy bëggé son xadim yi nga xamni mom la nda andal waye tay mu nekk ci yeneen yité jeureujeuf fay ma ngi lay contane acha serigne khadim gey lañu andal di doxal ba legui dal di contane ak siar mbolam yi nga xamni kon ay soppe lañ xarit lañ dekkando lañ ka salik andi jam serigne khadim gey ba legui han
2: borom Touba
1: khadim ke benena day sif ma bayiko ma nga ci borom Touba cheikhul khadim cheikh mat bamba sunu jambaat
2: borom

0: serimbi yaajuli tullu jeewal serimbi yaajuli biro ndarba
1: acha fatou famang la ci contane sama jigen bu bax bi neena ko yow da nga bax ris gën yalla sa jamu yaag jox ma sama yaaj ak mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu di ñu baye xel jere ngeen jëf ñong koy contane soxna nday jëlal cham ma ngi lay tek deggal ma li ma ngay way serigne touba cheikhul khadim sunu jambar ja borom jisi safa
0: julli gabon
2: benno fm
0: julli congo belge
2: benno fm
0: julli garamba julli galwa julli gabon julli mayomba julli liberweli Julie Karambasa, Julie Kablabisa, Julie Pirasa Maudit.

0: አርጃም አርጃ ስንቱባ ጋውለ ኸየቱባ
1: ndaysan baye souleyman jenn jeulal mang koy ziar jox ko mbolam ñi nga xam ñu nga ci garage um busobe ara taxi sama waji sama doomu nday sama xarit dina ko yow mom da nga bax rombu bax jall geuna geun ken di yow joxal mako madam jenn mang ko ci beegal momi ci am baye baye souleyman kep ku seddu wut ci garage um busobe jappal yow la rawati na soxna nday ñang borom cafe ga mang ko ci beegal
0: jëm gannaari serigne bi neena suma dimul won ci geejgi kon wala fi yepp nasran te kon billahi nun ñepp dañu dem miran fu di mourid

0: acca ko ñong koy ñaanal bu baax mom serigne Moustapha Gueye e khassida de kon Touba Daru Salam neena le niki barki dembu ci mercredi bi la fi bayiko ñuko don ñaanal niki dembu fi ci niki tay fi ci Touba Daru Salam ñukoy ñaanal bu baax kon sunu borom xariko ajani dajale ko serigne Touba Cheikhoul Khadim rawtina khassida yi nga xamni mo ngi ko don jang ku baax la won ku bëggoon khassida yi serigne Touba Cheikhoul Khadim yi kon serigne Moustapha ñu ngi lay ñaan fi nga nek yalla la fa khassida yi fekk ci barkeb Cheikhoul Khadim mi nga xamni mo ngi don jangal khassida mi vraiment ku baax la won ko xamne tay bo tewé ci bisam bi mbolam jankatu khassida yépp ñu nga fa tew ndaysan mu don lu tiss lu metti lo xamni vraiment ñu ngi koy jalé mbolam njabot gi yépp yow rawatina ñi nga xamni ay jankatu khassida lañ yépp ñu ngi leen koy jalé mom serigne Moustapha Gueye khassida de kon Touba Daru Salam bayiko fi niki barki dem ci mercredi bi niki tay ji lañ ko don ñaanal fe ci Touba Daru Salam ci wetu armeli kon serigne Moustapha ñu koy ñaanal suñu borom xariko aljana dajale ko Cheikhoul Khadim dajale ko khassida yi nga xamni mom la bëggoon foko musa fekk mi ngi gaddu khassida yi foko musa fekkit mi ngi ci li nga xam moy jotaay khassida yi kon serigne Moustapha ñu lay ñaanal bu baax diko tek ci mbollem loxey jank khassida yépp diko massaw mbollem jank khassida yi jere ngeen jëf
1: man kerno faati waxal muridi nan degeerlu isbari geewal ku xabotam do ni serigne Touba grâce marom isbari

acca maniko jëlal kon ma ngi la ciy bëggal bu baax mu lam ñi nga xam ñi fofu ndaysan di ñu bayyi xel ñëpp ma ngi leen ciy bëggal mbokki mbacke bawal jërëjëf sama mag je kon jëlal

acci kon mi ngi nonu bokki nga xam ñu ngi bayyi xel ci ñetti potorooti na marché ba ñoo ngi leen di contane bu baaxa baax jërëjëf serigne khadim fall ma ngi koy contane serigne ousmane duma ko fatte mbokki tawfiq waye soxna ndaw asila mi ngi fofu di ñu bayyi xel mom itam suñu yaay ji soxna awo ñu ngi koy contane

0: Aïe, man, gena ane nyun ci 88 628 1902 88 lay don 628 1902 modi bu mu joko bi bu ngeen fa jaaré inshallah ñu and ak yeen bégelanté lepp rek spécial safar édition 2026 Cheikh Saliou Bakiba jigi ngay Aïe soxna nday ci am jël ma ngi la ci bégal joxal mako bu baakha baax señ bi ma ngoy siar bass am bolem ñi nga xam ñi ngi fofu day borom jamana taxula borom jamono yaanu mom ke taxu acca ma ngay way serigne sali borom jam ak jamono mbok yi nga xam ñu ngi ci xel kum rawati na njurul ak liko woon ma ngi len ci begal acca mbokki gawa nak liko woon mbokki daru salam gep ma ngi len ci begal serigne ndjay partagel mako sangama demon ge I am a man. Pulay ak la ko wër ba tundo di ma ngi len ci bëggal mbokki suru mbokki gédé ah Cheikh Ibrahim Fall ya may sutura
1: taraba 18 safar
0: ak té modi sunu mbekti wallahi ndaysan

0: wayet mbale mi rawatina jamono ji tembe ndaysan nit ñangi ci kon tay borom be bay faale gaay ñepp ngi ci mbale mi ma sha Allah tarkalla ngir rek bëgg dëkk bi set gan ñi daali ñoo ñu dalal le xam nga ni tuwa mo mudu dara sax na sa ma sha Allah bo duggé sa xol day daali feex ndax set bi ma sha Allah sel lool wallahi ndaysan acce kendo cheikhul khadim sunu jambat
1: nimu fi gëna yag xey wali ba
0: wallahi ndaysan
2: 18 safar journée de piété 18 safar journée de piété de pardon
0: acce kon mi ngi nonu nekkon cheikh jombay sunu deuxième partie la ni dal di setti andak ki nga xamni moy serigne cheikh wala boko mohammed ala job han ndaysan mohammed ala job lay setti waye sonu nday cham mohammed ala job dama amé problème

0: day ci am xamna dama xaw am problème sonna nday ci am mangi lay contane
1: mangi lay jiar
0: bayang ci jam
1: di la ñaanal jam ak taw père
0: amine ndaysan
1: di ñaan ci may kaddu dekk la di jam
0: amine way
1: la ñaanal guddu fan re sutura ci bay ci am hadde
0: jerejeuf
1: di jiar ci fana ci ñepp bayuma kenn
0: jerejeuf way ndaysan
1: fatewuma kenn nit
0: da nga bax
1: kenn yow sama mako xol
0: ana sama serigne bi bass siarel mako bax ndaysan
1: dina ko deg inshallah siar na la beela siar kepp koy teewlo
0: ndaysan
1: ñaanal ñepp jamm ak taw beex
0: jerejeuf
1: ak magal ko nangu ci bay ci seydi
0: amine ba yaangi wacc safar gi ba yaangi safar
1: man ko ma dina dem
0: kon ma ngi xaar cafe geek buy beek bi sa beege ci aju dem
1: yow bëgg rek inshallah
0: ndaysan kenn du yow ci man barki yonentil
1: joxal mako personnel bi ñepp
0: dinañ ko deg inshallah
1: soxna awa ak tawaja
0: serigne jay ndaysan
1: wayo pap bi bu jare doxala
0: amal jamm rek yow de nga
1: ya nañ ko bok ci bak ci xam
0: xam jajeuf deg na ci yow deggal ma lolo maniko yo fidèle auditeur ah waaw ay té lepp ci savar gi rek néna ko buyé ak bi sa bu ñëwé sax baxna ndaysan ndaysan néna ma papa gay mi daal di maniko ma ngay ñëw ci kana ah
1: salewa
0: ndaysan ndaysan
1: serigne salew wonu téré yalwaani
0: acha bay souleyman jenn kon jëlal ma ngi lay ci contane tana la joxal mako mbokki mbuso beeg la ko rawatina sanci daru salam
2: journée de
0: piété de pardon. Acha boum joko bi 88 628 1902 connissou
1: luma wax rek
0: serigne cheikh
1: serigne sali man maniko sawertu
0: moy sunna wa
1: sabar ke moy sunu kina wa wa
3: benno fm
0: acha mandir la man koy contane momitam joxal mako serigne ala sansey man ko ci begal waye xel dem ci adama ndjay ak mbolam ñi xam ñuy fofu bokki ke sanci daru salam ci mbacke bawol doye nak la ko wax waye fati wun taw feex ak njobene ak babarin ñom ñep ma ngi len ci begal quartier mam diara ndaysan ñu ngi liñ ci bégal di liñ ñaanal jam xawmako
3: benno fm
0: ndaysan
1: sokoyege
0: wallahi

0: acca kon mu nekkon ki nga xamni moy mohammed ala diop don way serigne salih jambadia ndaysan kiko fi lajone moy kan maniko bay souleyman tiene acca kon ñu ngi lay ci beegal jenn borom bu so beeg la ko war rawatina fofu ci arrêt taxi ñu and ak tawfiq mbay
1: serigne bi may na la sak ndax la gañe bëggone serigne bi yow la ko jox yow la rombu jottol
2: ben fm
1: ak sama jeugile bobala lay dimbele sin becho kerek ba nga dawe ni ko dan top wetir badi daw cangarawe kunetay sa daw ya moy sonoraw
0: waaw waaw

0: acca mortala fal ma ngi lay beggé sama wajiba ya nga wajjal safar gi safar mortala fal sama wajji ba ya nga wajjal safar gi seri soxna jaar bu sa borom pour xaa acca borom jannatul mahwa sona ndak sama rek bopi ji ma ngi lay contane acca kon dañi safar ñun mourid mi ngi nonu ak ki nga xamni moy ndaysan tawfiq mbay ba legi han tawfiq mbay ndaysan
1: Du suite Safar, journée de piété et de pardon.
0: Bambarek. Ah, Desan. Desan. Jamane ji. 20 jeune ba tega 59 minutes ci ci diwanu ndogal fal xamna ñom itam ñogé wajjal safar gi jamono ci wala bok ñoga ci sax am mortala de gel jamono ji dal wa ndogal fal ñoga ci safar ga jerejeuf señ talafa borom point angle ko wër joxal mako soxna ci arabu sa andak no def ya ngay safar wala bok amna ni wouté ngak soxna ndjay mom du safa ndjay rek amna ni yak bu sa dal yeen mom fu ngeen jaar di ngeen sawar deegal ma lolo
2: NFM
0: acci bu mu joko bi 88 628 1902 88 lay don 628 1902 bu baxé ñu dé lepp rek beggelante ci safar gi ginaaw bu 28 jote 21 jote ba tegal wala bok ci xominit ci diwanu saate japp fi nga xam moy afi nga bok la ko wër ba taw faal wallahi ndaysan lu neex limay yek ci sama xol bis bi jar nako 88 628 1902 ku bax assalamu alaykum
3: Assalamu
0: alaykum wa
3: rahmatullah.
0: Mang lay jégué.
3: Assalamu
0: alaykum Mohamed Afara. Bayang ci jamm. Tabbi
3: ni daa xana fa ñu tabbi
0: toor ñu do ko tek. No mi ñew leg inshallah. Mm. Kon doxala ba kenn laal la. Ah, sama téléphone bi lu muy def tay ji. Li mom day na war. Hein, señ Fallo. Acha ñu doxal and ak mom soxna nday ciam la neena ma papa gay mi daal di maniko mi ñew leg inshallah acha mortala fal jëlal

0: bigal say soppi ci radio benno fm bigal say soppi ci radio benno fm ak el hadji fall ci radio benno fm 106.0 rek nga mën di bigi ci émission bigal say soppi bu 20h joté japp 21h30 ak el hadji fall
1: 18 safar
2: journée ak mortal fall sama waji mang la ci contané borom point 1 néna ko kenn du yo ci man yo tam ndax sak mbax sak bëgguma depuis ba nga jappé ba légui bayiwo ben yoon té lolu gor rek mo koy def and yag na yagul waye and bu yag jappal ni gor rek la amortala fa xiwol la lay ñaanal guddu fa nak wër yokote gu sax dak tout lo say wajur way fan way ndax té daay man mom amu sa fay ya rafet jiko acha kon mi ngi non abdou diop yo tam jeulal abdou diop est ce que dama arrière wa tawfi mbay bi han non day yombu non ki gan la ayya tawfi mbay dal lay setti man acha mi ngi non nena ko begina la bu baax bek ci yow bek ci mbolé mbok yi nga xamné ñuy ñi baye xel ci 106.0 di ñu baye xel ci 3w.sunfm.com rew mi ak bitim rew xam ngeen ni nak safar gi la ba taxna jamono ji tembe mom safar lañu wax 18 safar barki yalla 18 safar acha 88 nga 628 1902 88 ngeen di ané ñun 628 1902 bal ma séti ki nga xamni moy ndax xamna ni nak suma ko joxul ki nga xamni moy kele non papa gemi dali dina wax ak man ba ma séti papa gemi dali ñeu jox ko ki nga xamni moy sohna nday cham la ta may ñëwaat ci safar gaay ci aju ata acha papa geymi dadi lay setti 88 le 628 1902 88 628 1902 fa ngeen di jaar bu ko defé ñu and ak yeen beugulenté mortal fall néna la kenn du yow jëlal lepp yaay borom acha papa geymi dadi lo wax ñu doxal

0: xam ngeen ni jamono ji safari ndaysan mi ngi takkar na ci dekk bi bo jaar café ya ngay jolli ci dekk bu sel wi di Touba ak mbacke bawol ak la ko wër gaay ay daal ñoo mëna safar barki yonenti bi day ci am war na organiser safar ak safar nak kañ lay safar ban jour la wara safar jerejeuf jerejeuf ndaysan
1: dama la ko fi
0: te bal ma agali papa gay mi dadi bi rek
1: wa dane ko
0: jerejeuf amal jam arkial tay ji nak da melni de han xawna ma am jafé jafé téléphone de han ma ngay king king rek xawu lu mu démé ni han oh acca mi ngi nonu mo duggan duggat mom soxna nday ci am neena man nga wacc maniko bal mu beggal ci gaay yi ba ci kanam xam na dano wara safar yow dal xam lan la la sas buy bi ak bisab bi ak yoy nonu si yoy nonu yaama gëna xam barki yalla yoy nga may defaral yu sedd yoy bu ko defé class mo do sambu gi bu ñu ñëwé ak class ñoñe noné class bayla ciow gi ku munta grand bubu nak do ñew parce que assou mbaye sikru la mo koy sika han ak khadim mbaye son wacc alaji fallu mbub man nak dama di xaritu jankati ak xaritu teggu katu xini munta ñak

0: gaay nak seen son yi jotta kuma ko di han wala bok di ngeen di fallo ki dal tay mouride sa dikh lay don mouride jam pa wal di ndaysan ha tay ñoo ngi tak
1: Bendo FM

Abdou Diop mang la ci ziar ma ngay contane di nat kefe Abdou Diop ba yaangi sa ba Yalla bu mu len umpu ñamle Abdou Diop nak sama safar gi inshallah evité na la ci fo man di nek ñewal

0: Allo?
1: Accan tu warna murid di raung acca kon mi ngi nonu da mel dama am jafé jafé bang bang ki nak han waw da nga bëgg si mais xaaral acca 88 628 1902 mo ngi nonu fofu la ngeen di jaar ñu and ak yeen ma ngi ñew xaaral xaaral